Radhika, na tere, sa sa sa ni da ba ma ba da ba ga ma da ni da sa sa ga ma sa da ni da sa ma jo.